lanjinang ada ta yedun lerima yangong ani kunpak ani yishipe ma sukriso dimchok lamche basa nomor uzukmar mutuya lanjinang nohon nup tuze chronic karma kliche yedun lerima sana sa lanjinang uttamche agishwani tawang kyasin chuso deshnupte monpak lerimba na chasang tuitur lanjinang nupte tuze ni songdo da yubul lerim agishwani tilekyar rileye chuso Na hindi ka singyo ning tuze nisnik karma lengache inji ka singyo sanasa.

0: Hello, ji, namaskar.
1: Hello.
0: Tashi dele la pim little la nang bina la. Deshi ina shal sama zivu goni la.
1: Sama, like, money for some om money de no yung.
0: Les ngatang tsampanur bula singu ruchore la.
1: Oh, la me.
0: Les. Ejik deshi puna langye banang no munu la dama.
1: Puna nige la me.
0: Les le nang se la.
1: Yo sa lop dang ke shunta sa. Man lop sa. Ke shang zon me dom. Ingin de ma. No wa zom.
0: Listen, la, there's someone who's a chila.